sa mga nakahilata pa lamang po sa kanilang mga kama, anong nagawa nyo? Walang balak sa buhay yan. Anong trip ninyo? Ay, sabagay, Sabado nga pala ngayon. Oh. Pero sa mga ano dyan, mga katulad kong alipin ng salapi, wala kang karapatang sumakit ang kasukasuhan. Sapagkat di ba tayo mayaman? Kaya kung ako sa'yo, bumangon ka na dyan, kapatid. At ayun na, gumayak-gayak na. Pero parang late ka na nyan. Anong nangyayari sa'yo? Anyway, sa mga nag-aalmusal po dyan ng pandesal with kapit, sana all, ano? Big shoutout to Joanna, Elardo, and Cassie, yung ating mga broadcasters. Mga DSPC participants po natin ngayon dyan sa my North Central School. Good morning po sa inyong lahat. God bless eh. Bring home the bacon, mga kapatid. Alam kong kayang-kaya ninyo yan. Trained by Ma'am Jessa and yours truly. Ayan! Good morning po! Sa mga coaches natin ngayon dyan sa my North Central School. Kuya DJ! Kilala mo po ba si Cassie, Cassandra, at saka si Joanna? Yeah, kilala ko po silang lahat. A shoutout from Jay. Good morning po, manifesting LPT this year. Uy, God bless po sa mga, ano, ha, mga takers natin, sa mga future LPTs po natin. Yes po, this is Top Santiago po. Live po ako ngayon dito sa Top Santiago. Sa akaklase mo sila, well, mga kaibigan ko rin sila.

Tama sa mga sandaling ito. Good morning, good morning, good morning. Ang ating question of the day, mga kapatid. Anong minamanifest mo this September, di ba? Tapos na natin yung unang parte ng Setyembre, mga kapatid. Lang kembot na naman, October na naman. Again, anong minamanifest mo this September? Babati naman kami ni Mike Recio, papuntang Nagilian habang nakatunin DJ Max. Good morning, good morning! Good morning kay DJ Echo. Nagilian! Oy! Duty mo! Ayan, ingat-ingat kuy sa pagpuntang Nagilian. Again, anong minamanifest mo this September? Yan po ang ating question of the day. Bibigyang linaw para po sa mga classmates nating nakatunin na sa ating programa. Diba bungad sa atin ng Setyembre, napakaganda para sa mga motorista. Malaking rollback ng petrolyo. Pero bakit bukas biglang merong ano? Merong price hike. At ang laki ng price hike, mga kapatid. 4 na piso. Eh, yung rollback lang nung September 1, 3 pesos. Nandyan na ako mamayang 1 p.m. DJ Max, sabi ni DJ Echo. Dapat lang! Di na yung gobyerno magtatago ngayon yung mga ninong at ninang naman. Tama nga naman. Hindi, dalawa na sila. Diba? Bermans na nga po mga kapatid. Mga abutan pa rin natin na yung ilan sa mga miyembro ng gobyerno natin na nagtatago. Sasabayan pa ng mga ninong at ninang nating mga kuripot, no? Nung pinanakan, lakas nilang magsabi na ilista mo ako dyan pare, mare, ninong ako niyan. Nung lumaki-laki ka na, naku, ano, napilitan ako noon. Grabe naman! Ang ating text line ay bukas na po sa inyo, mga palad, mga kapatid. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating mga FB pages kung saan po kayo affiliated sa mga sandaling ito. That's Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagana, Taps Rojas, and Taps Solano. And mind you, ladies and gents, na open na po for reservation ang Taps Sterling Campus for the next academic year. Ayan. Pag-chinek lang ako. May dumaan kasi. Parang namalikmata ako. May multo ba dito? Iniwala kayo, multo? Sabi daw kasi nung kaibigan ko nun, pag naniniwala ka daw sa multo, yan yung mga taong may mahinang pananampalataya. Wow! Nakakita ka nga talaga, napadasal ka, no? May mga estudyante po ba dyan, kuya? Sa ngayon, wala pa po. At wala po talaga. Sapadui! Pa-shoutout nga po, kuya, mga magdi-DSPC. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Especially sa mga tapsiyan po natin dyan, na mga participants po natin, mga contenders. Bring home the bacon, guys! Kayang-kaya niyo yan. Sabi ko nga kanina kila Joanna, kila Cass, babasbasan ko kayo para maging NSPC qualifier. Oh, yeah! Muntik na ako pumasok. Ano daw? Muntik na akong pumasok dyan. Kala ko Friday. I'm so... yan ang sinasabi ko sa'yo, Maria Crescia B. Mirador. You're so ano? Di mo gine-check ang calendar mo? No? Para sa mga nakikinig po sa atin na hindi aware kung anong pecha po ngayon. Today is September 5, mga kapatid. Araw ng Sabado. Samahan niyo po ako. Hanggang alas 12 ng tanghali. Muling 4 ng oras ng inyong mga buhay, kapatid, ng ating gugugulin. Shout out kay Master Jerry na nilalagnat. Nilalagnat ba yan? Tinatablan pala ng sakit yan si Boss Jerry. Ano? Shout out po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Ford Isabella. Good morning, good morning. Likewise sa mga nakatambay na po sa ating programa sa kanilang mga tahanan, sasakyan, o sa kung saan-saan mang mga tambayan yan. Hello po! Again, ang ating question of the day for those of you guys na nakikinig na po sa ating programa, anong minamanifest mo this September? From Kyle, good health and more blessings to come this September, DJ. Pare-parehas tayo. Good health, napakalaking bagay niyan, ano?
na walang nagkakasakit sa pamilya natin. Kahit na may pera ka, may ipon ka, pag nagkasakit ka, sinasabi ko sa'yo. Pilay na ang kabuhayan mo, pilay pa ang financial status mo, kapatid. Kaya dapat i-manifest din talaga natin yan. Tsaka syempre, hindi lang minamanifest, ginagawa natin yan. Yung good health na yan, syempre exercise, kain na masusustansya. Kala mo talaga kumakain din ako na masustansya. Todo iwas nga ni sa gulay. DJ Max, good morning! From Giancarlo Peralta, good morning, good morning, good morning! Ano pong text line, DJ Max? 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Yan po ang ating pansamantalang text line, mga kapatid. DJ Max, nakita kita kagabi dumaan sa may Victory Line. Wala ba akong karapatang dumaan doon? Tsaka parang lagi ko naman nadadaanan din yan. Especially kapag pupunta ng night market, diba? Tsaka kagabi, naghatid ako eh. Kaya nandun ako sa Victory Line. Hey, stalker yan! At alam mo! How about you guys? Anong minamanifest ninyo this September? Para at least mapag-usapan din naman natin. Ano? Kung meron ka na si bahaging kwento, or kung gusto mo lang mag-shout out, magpadala ng mga mensahe, or song request, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. From texter 4637. Good morning, DJ Max. Ang galing ng mga bata bilang broadcasting. Nakaka-proud sila. Pakinggan, proud of CN DJ. Yes, di ba? Ang lulupit talaga eh. Ang gagaling ng mga bata natin, ng mga broadcasters natin dito. Ang minamanifest ko ngayong September, sana magbago na ang asawa ko, DJ. Andiyan ka pa rin sa asawa mo na yan. Yan pa din ang problema mo talaga, no? Parang grabe na. Texter 4637, parang lahat na lang ng question of the day natin related ang asawa niya. LJ, happy Burman's boss, normal. Huwag nating basahin yan. Makancel tayo sa mundo. Grabe ka na 4D. Manifesting for a partner in life. Ganun, LJ. Yun ang minamanifest mo. Parang dapat, kailangan mo na rin. Tumatanda ka na, kapatid. Kailangan mo na ng karamay sa buhay. Kailangan mo na ng may katuwang sa buhay. sa mga single dyan at aabutan na itong December. Naku. Ano yung iniipon ninyo? Wala na. Sagu-sagu na kayo niyan. Diba? Kung ako sa inyo, lalo nasa edad na kayo, maghanap na kayo na makakatuwang ninyo sa buhay. Mahirap maging single na itong Disyembre, diba? Wala ka pa rin papakilala? Wala ka pa rin iuwi sa bahay ninyo? Uy, pero sa mga kabataan, wag naman. Ano, doon tayo sa mga nasa edad na, diba? Tatawa tuloy ako doon sa mga kaklasiko na nagsasabi sa akin na sabi kasi nung magulang ko, pag graduate ako at saka naging board passer, sila ang hahabol sa akin. Ngayon wala namang humahabol sa akin, maliban sa mga deadlines. Diba, scam! Magiging habulin ka daw pag graduate mo, pagkapasa mo ng board exam. Habulin ka pala ng ita. Meron na sir, Jean MP Alfonso GSM. Ayan yung mga katuwang niya sa buhay. Mga manginom talaga eh, no? Wala na. Mapapaaga ang ano mo niyan, ang pagtagos mo sa pader. I'm 34, single since birth. Naku, Danley, sinasabi ko sa'yo. Hindi lang pagkain ng may expiration date, tao din. Paano ka mahabol? Naka-Ford ka, sabi dito ni LJ. Hindi ah, naka-e-bike ako, kapatid. Madali akong habulin. Alam mo, nag-away kami mag-asawa, hinahabol agad ako. Mas mabilis pa yung takbo eh, kesa doon sa andar nung e-bike. Hello DJ, pabasbas naman po kami ng mga DSPC. Nangungulit kami sa'yo kahapon, pero parang ang tamlay mo. Hindi ako matamlay. Ano lang, ano bang tawag doon? Basta. Paway kasi pumasok dito sa boot. Katukay ng katok ni. Hinahabol ng itak. Yun nga ni, diba?
Nagiging habulin ng ita. Kaya kung ako sa'yo, kapatid, may lumandi ka din kahit papano. Maghanap ka naman na. Kung hindi ka pre-pressure ng pamilya mo, ako ito na nagpre-pressure sa'yo. Maghanap ka na. Gwapo ka naman. Maganda ka naman. Di ba? Bakit? Ano bang inihintay mo? Di ba? Masarap ang may katuwang sa buhay. Yung may kasama kang tutupad ng mga pangarap mo. Di ba? Huwag ka maniwala doon sa sinasabi lang tuparin mo muna yung mga pangarap mo, lahat ng mga gusto mo bago ka mag-asawa. Ano yan? Kailan? 95? Hinahabol ng ita, di ba? Gusto kong magkape. Ay nako, Dayan, wag yan. Sino tong Dayan na ito? Dayan Navelga? Ikaw ba to, Miss Navelga? How about you guys? Sa mga nakikinig po sa atin sa kanika ng mga tahanan, anong minamanifest ninyo this time? This September, di ba? Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo on air. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jonas Blue featuring Jack and Jack with a song called Rise. Back to back with Rascal's Life is a Highway. I'll be back after those songs. But I heard 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

ano, nang bilis ka agad ng pagbabalik natin sa airing. Ah, okay. Kurap pala yung isang song na nailagay natin. Palitan po natin mamaya. Anyway, ako po yung nagbabalik. Di ko napansin na kurap pala yung isang song. I thought magpreplay siya yung Life is a Highway by Rascal Flatts. Anyway, at least marami tayong music na no, na mapapakinggan mamaya. Shout out Darwin Madriaga Salta. Ang sabi dito ni... Sino tong unknown ba natin? Anyway, I'm back. Balakubak. What's up mga kapatid? Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito, 8:22 ang ating Philippine Standard Time. Para po sa mga mali ang iniikutang oras dyan sa mga sandaling ito. September 5 is our date today mga kapatid. Araw ng Sabado sa mga nais maglaba dyan. Mukhang merong pagsikat ang araw. Mukhang maganda naman ang weather natin today. Sana wag lang umulan mamayang hapon, ano? Ako to, sabi. Sinong ako to? Ako to, Darwin. Manifesting magkatrabaho na, sabi dito ni Mason. Siyempre, samahan natin yan na si pagkapatid, yung para magkatrabaho ka na. Sabagay, hirap pumanap ng trabaho dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Kahit may qualifications ka naman, mahirap yung ano yung may ang kalaban mo kapag anak ganun. Alam ko marami nakaka-relate diyan ano. Fake plan sabi dito ni si Darwin ba to? Again ang ating text line mga kapatid 09-35-810-8217 para po sa mga nais magpadala ng mga mensahe, magpaabot ng mga song requests, shout outs, greetings, hello po, good morning. Manifesting ngayong September ay maging successful sa pangarap ko at mabawasan ng utang, sabi dito ni Z and Venezuela. Samahan mo din ang sipag at tiyagayan, kapatid. Siyempre, huwag kakalimutan ng panalangin, di ba? Para maging successful. Pero huwag naman natin laging iasa sa Diyos. Di ba sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Puro pray lang. Di sana si Lord na lang yung ano, no? Nabuhay, hindi ikaw, parang ganun. Si Lord na lang yung nasa sitwasyon mo, di ba? Mabawasan ng utang. May mga utang nga ni, di ba? Bayad-bayad rin pag may time. Good morning, DJ Max. Good morning, Ma'am Hena. Ma'am Hena, parang wala pa rin yung pangako mong pagkain last time. Walang lunch ang iyong lingkod, do. Di ba, na-feature pa natin si Kyler. Ano ba yun, Fidel? Sabi ni Miss Hashi Pika. Good morning, Janelle Pika. Ano yung gusto mo ngayon this September? Or ano yung ginugol mo this September, Miss, ano? Miss Janelle Pika? Watching from Hong Kong, from Angel Eds. Uy, hi there sa mga viewers po natin dyan sa H-Ong, K-Ong. Good morning. Andyan din yung mga, ano, mga kaibigan ko ngayon. Hindi ako nakasama. Gawa ng, syempre, mas mahal ko ang trabaho at mas mahal ko ang, wag naman pera. Naman natin masyadong mahalin ang pera. Mas mahal ko ang ano, ang pag-airy. Kaya nga namimiss kong ano, marinig sa buong Pilipinas. Ayan, at least na-hook na tayo sa lahat ng campus sa mga sandaling ito. Sa Monday, holiday kasi last week. Hindi pwede yung ganun, Ma'am Hena. Umaasa ako. Good morning, Ma'am Hena Galapon. Shout out, Joycey. More money and good health namin ni baby. Ayun. Tama nga naman yan, Miss Jan. Si Miss Jan lang aking future kumare. Waiting sa kanyang baby. Is it boy or girl, kapatid? Kailan kaya rin ako magpapagender? Tawa na lang si Ma'am Hena. Puro tawa na lang, Ma'am Hena. Grabe. Puro pakisuyo. Wala nang pagkain. Shoutout mo naman yung mga volleyball player ko, best. Sabi dito ni Sir Sunny ay gano. Shoutout po sa mga volleyball players ni Sir Sunny. Nasaan ka na, Sir Sunny? Nasaan hadanan na ba ikaw? Wala pa. Ah, wala pang gender. Parehas tayo. Wala pang gender. Meron, sabi dito ni Texter 4637. Manifest ko po yung mag-aral ng mabuti ang tatlo kong anak kasi sila na ang pag-asa ko sa buhay kaysa sa tatay nila. Talagang meron pa rin pasumbat sa tatay. Focus ka muna sa mga anak mo. Kung feeling mo pinapabayaan ka na ng asawa mo, Texter 4637. Mag-focus ka sa... Iyan, sa mga anak mo, diba?
RSPC, RSPC na ngayon? Totoo ba? DSPC kapatid. DSPC ngayon dyan sa may North Central School dyan po sa may Santiago City. Opo, sabi dito ni Sir Sunny. Sabi dito ni Joe Condrela, sana this September 2026 magkatotoo ang birthday wish, last birthday wish ni Miss Cara Dovino. Last birthday wish ni Miss Cara. Aw, yung mamatay yung mga kurakot sa gobyerno. Sino-sino ba yung mga yan? Diba? DJ, ano pong ibig sabihin ng hostile witness? Saan natin pag-usapan yan kapag kaharap mo na ako para mas ma-explain ko ng mabuti? Ano? Kasi kung dito natin ni-explain yung hostile witness, mahaba-habang talakayan yan. DJ, kailan po magkakaroon ng debate society ang Top Santiago? Di ko pa po sure. Pero sana kung magkaroon man ng debate team or debate club, if ever, ang TAPS. Sana ano, magkaroon ako ng chance para magsalita, mag-speak, mag-coach, ganyan. Siyempre, yun ang pinaka-forte ng inyong lingkod din, no? Debate. O ba naman, Hall of Famer, di ba? Undefeated yan. Doon lang sa department. Aibin rin pala sa ano. Pero gusto ko rin, namimiss ko yan, makidebate, mag-train ng mga debaters, ganyan, di ba? Para matutong sumagot. Ay, pala, sagot naman pala. Shout out yung team captain ko, Be Cyrus Van Antonio. Shout out Cyrus Van Antonio. O kapatid, galingan mo sa volleyball. Pag ikaw ini-spike ni Sir Sunny, sinasabi ko sa'yo, lipad hanggang holo yung mukha mo. Shout out po sa Mr. Ko na driver ng Taps Rojas, Jeremy Castro po from Miss Richelle. Shout out po, Sir Jeremy Castro, ang ating napakasipag, napakakisig, napakapogit, napakamacho driver daw po dyan sa Maya Taps Rojas. Good morning, good morning! Manifest ko po, DJ, yung pumasa siya sa board exam, yung aking panganay para mawalan yung hirap ko sa pag-aaral, pagpapaaral ko sa kanila. Supportive naman pala yung texter 4637. Ituon mo ang pansin mo sa ano sa anak mo kung ganyan naman pala nangyayari sa inyong mag-asawa. Manifesting makapag-asawa na, char lang DJ from Kathleen Barrera. Upon checking your profile, mukhang nasa 30 ka na at huwag mong i-manifest yan, gawin mo na yan. Kapatid, malapit ka na abutan ng expiration date, ano? Kaya dapat medyo bilis-bilisan mo rin naman, ano? Manifesting maging financially stable na this sumayon, di ba? Financial freedom, di ba? Marami sa ating mga alipin ng salapi, marami sa ating mga empleyado ang minamanifest din talaga yan. Maliban doon sa iba na nagmamanifest ng salary increase. Lahat tayo minamanifest yan, financial freedom, financial stability, di ba? Maging financially stable, ganyan. Pwede i-manifest na lamunin na, ng baha ang mga sangkot sa flood control. Pwede i-manifest natin yan. Sana sila yung ano, no, yung nahulog dun sa Agano Bridge, yung Agano and Aquino Bridge. Manifesting makaaral na ako, makapag-aral na ako ng college. Alam mo kapatid, maraming paraan yan. Mayroon tayong free tertiary education. Diba? Sulitin mo yun. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Marami akong mga classmates noon na working student, na walang mga magulang, minamaltrato ng mga kamag-anak, natutong mabuhay mag-isa. Kinaya naman nila. But I'm not saying na ang tawag dito na pare-parehas kayo ng pinagdadaanan. Pero alam kong may kanya-kanyang weight yung, ano, yung burden ninyo, kumbaga. Maala ka dyan. Super hirap buhay USA. Ay, nasa USA naman pala siya. Baka pwedeng kunin mo din ako dyan, di ba? Kahit taga-tinda ng yelo. Sa US nagbenta ng yelo, ano? Minamanipisti ko na hindi ako malate sa radio program ko mamaya, sabi dito ni DJ Echo. Sinasabi ko sa DJ Echo, hindi talaga pwede ang late dito. Hindi pwede kay DJ No Name, I'm better late than never. Tara dito, samahan mo ako sa hirap. Huwag naman sa hirap. No. Samahan na lang kita dyan. Buhayin mo ako dyan sa USA. Pangarap ko yan eh. No. Ayoko namang
lilipasan ako ng buhay dito sa mundong ito na di man lang nakakapunta ng Amerika. Pangarap ko din yan, yung makapunta talaga dyan ng ano, sa US. Mabuhay nung ano, yung Californian life, ganyan. Sina naniniraan ka sa mga suburbs dyan. Suburbs? Social yarn. Shout out kay Hashi Pika DJ. Shout out Janelle Pika. Ang ating napaka-sexing friend na wala, sexy body kahit ano, may anak na. Magkakaanak na pala, ayun. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Rihanna with a song called Umbrella, back to back with Fergie's Big Girls Don't Cry. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.
2: C-A.

0: 7:45 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga classmates po natin dyan, sa mga sandaling ito eh, nag-aalmusal pa lamang. Hello po sa inyong lahat dyan. Sana ako lang. Slow morning. Na-enjoy mo yung buhay talaga kapag ganyan eh, no? Yung wala kang hinahabol na deadline, wala kang hinahabol na requirement.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Tapos, tutunga nga ng saglit. Tapos, gagala, di ba? Tapos, merong... Nepo baby ba yan? Merong milyones sa bangko, di ba? Wala nga, nepo baby nga. May mga milyonaryo eh. Mga mayayaman. Yung mga... Ano na, achieve na tao na eh. No, good morning, Kuya! Good morning, Jana! From Texter 5094. Hello, DJ. Good morning. Greetings to Miss Fatty Marita Serrano and Evel May Borquillo of Cagayan Province from Soyo of Northern Isabela Province. Hello po! Good morning! Siya yung nag-text sa akin kahapon ng Buenos Estas, mga ganun-ganun. Sabi ng pangalawa kong anak, ang manifest niya kapag nag-college daw siya bilang medic. Bilang medic.

0: nasira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 9 o'clock.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi

0: apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare,

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kay Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
5: Pretty

0: Oh, Bat! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Bats.
0: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Yun lang.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Did you know that TOPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee. No utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TOPS. TOPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TOPS Alicia, TOPS Rojas, TOPS Santiago, TOPS Kawayan, and TOPS Ilagan. Enroll now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa.
1: Yun lang!

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on Taps Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tufts Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tufts Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tufts Rojas sa Tufts Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tufts Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tufts Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tufts Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tufts Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tufts Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tufts Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tufts Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tufts Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tufsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tufsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Ang ge, ako kasi yung nanalo.
2: Ah, yun lang.

0: Oh, bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

0: na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: rooftops ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Ah eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TACS Radio, broadcasting in various campuses of TACS. TACS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TACS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TACS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TACS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TACS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga

0: Mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division. Hey!